0: 105fm.lk.
1: Mamamatin ang iritmaya. IFM.
2: Lawa dawa likay winadi. Visay.